0: nti astofo ya ma ye gina ene se tipa truck ni free e chire a wo de bebo ka no mu a ama saa kwanhi akese ya saa esie tirukure ni tama mi si free ka no mu a me hwese ne ka na ye ni enipa ni nyina aka ka no mu no na adani ayem shishi nti police officer no gina ho ana me kwa do nsia no biza za officer sisi ya ke ya kwanhi ya si be se simanu mu ko simadui nti fire service for ni ambulance service for me hwe no mu me yinipa in free ka e mu ma me nti echi ya za me hu se lady back we bring me the girl for one interview no we see africa no to buy no be bam me no ka chere me say da me grandma dear baby o she no jidi se we free na me say oh I just a doctor pe any bit me aka near sc n say we we free man we free to on kana come anto ne yem ti nunu mu na na me ga ni din ko mo na na me hu say fire service for car pick up na ba a mu kra machine to on buy mu twa car na ni mo no lady back one wonya 12 years no so one papa kra na eko hospital not me nje o front o omuyi no no at once wa na me hu se ne nan mi yunu nyina wa lusu ne nan mi yunu nyina atwitwa ana omuyi ni free on ndi mjina ho a me di mani hu ye to omuyi ga na pa na me hu se ambulance service for no ju aduro ana ambulance service papa na ye se no se ne ga na si e bridi no ahwe ana wa free mu ndi o pese o mfo wo no ni kan ko
1: ni kan ko
0: enko ndi enu mu no ana obisa am se me ne hwan na me se me ne daven ni na me kita a yes printer bus no so na so de men so meka ho na de meko ana meko fu ambulance na ye de ye ko gan east municipal hospital ho na ye de ko pnt o ko ye na anche na ambulance na sa ba ya o sa de ma me fu mienu e ma me si edu a ene ye li ba ko no so kan ho na wo mi to on ba ye no na bruni no doctor na no ho no mo wo ye bruni no ka kire ne se a ho no bed ni ho in so sa ko fa prefer no be a wo mo ko the other stations them fan ko ma o mo na ha no do mba anya de se o mbenya ba bi a
1: ti ni po de o mo ba e chire ni so na o mo so ti ase
0: me ba chon an
1: e ti abai a wo ka 12 years na no ne ne papa ko no papa ni so nya ni ti didi ma na ofiri mu
0: me ba chon e chire an san me ko police station ho no mo no an san na me ko ti se sa ne papa no so na o so ne ko hospital ne papa ne frim na no kure ni se ne na
1: e ti na sa wo ka inu mu na ni pa dodo wo wu ye no 11 no
0: me ba chon
1: e mo mu nyina afiri wo ka inu
0: me ba chon an
1: Hey. Man me ma de bia wo mo fro kai na se wonni mu opo a wonni omo wonni mo se wei din a wo bubu che se omo ye customer sa che se wonni mo mo
0: ba jo ye ka na de enipa bia omo gina obeyie a omo teme nka bia ni se ka na de